0: duyun. No ni ka ni deh. Salat-salat din, salat din. Tay mo mau bo ring. Ira nga pwi ring. Bahi mau bo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha bale te tegu ka hitok. Te ata e maru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mau bo na. Apan tua musuh sepa.
1: Upi tak bahat lale sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kenalo lale. Om na lale-lale maru ata anak kupi putong do. Duin ata tua te. Ore akeh ka sayu kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo abo aring.
1: O pa tangoh mi nyak mi bisiang. Dey, tebelang gula tua halang mata kupi alang imna te. Melegah man o gula nang tak tek do alang kere ni lebuy. Jam kak prah kuwit alangan ha pahmo-pahmo halam dengah halam lir dewa jarun-jarun uripan ni deh. Jam kak mingi.
0: Wai, te mo abo aring. Tutung mo abo na duyu. Dewa jarun aku eh. Manjut jalak tim salat tim salat tim salat tim
1: dey lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melok tak lemah min dahok halamani Neman Radio Kayan Miri FM.

0: lang hina Radio Kayan Miri FM.
1: Sayo ka na man hadoy kalolim. Nakoy, hunyang ngarong.
2: Hello, ako di Van.
3: Hi, ako di Daniel Ding.
4: Hello,
0: ako di Usun.
3: Kusya hadal ho man talo pendengar Radio Malis sa Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hay non duat lote, dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.